Kakalma kinangaw, kaningaw FM. Kaningaw FM, siyam na pa na mapat, titik turo megahertz.

0: Kinang Hano, Keningau FM, Miampai Dahai, Idkos Saling Bahan Boros Dusu.
1: Pangindah puanu manud agumu at memali-mali, manud ay tutunan at jenamanu.
2: May baiklana id RTM Sabah. Haragisam naribuh at magikinang odahay manikilit tadaw ang mila yala sumiliw mong umalino.
1: Miampay package kapailan dit flexible ang gatang dit kasudong. Munghub kay dika dat mamagampot lo bidagumo mamamalid mayad lang dit kasudong.
2: Kada palaydo ramuta kay id number 088 turu isa 2 3 4 4 aputan isa 6 man kakapailan sumusuhod.

0: di radio ti semua nunga aisat orang awak memputut megal pedit aisat siaran anak rengahan music instrumental no poter ngau
1: hei oka pedi mati aming haro no kanto hot kakasahon de pemancar dino
0: amno
1: heh au menguruh ilan ku na pong hatan nun daming nga milay bagad makinangaw mayad RTM clip ayun sana na kasalimbahan radio at RTM kasalimbahan da TV at RTM nga haro milo darongaw o makita ay suot kabayar free na pod mantang ang makinangaw
2: RTM clip?
1: Obo aming may pagita dasa magihom dahin at telepono RTM click milakad mantang dat kasalimbahan television dat RTM o milang makinangod kasalimbahan radio dat RTM.

0: sanduku.
1: Ih, Igu Maria.
2: Ah, no kailo ko na di ano kapartas na nong daw di.
1: Ih, ano ka piyo? Ano di ka piyo? Angela.
2: Nagima, nakano bagi makaraja Elisa?
1: Ay, dagi.
0: Yoho nga, ingka, nagi Igu Maria. Natandasan ni social media.
1: Ito, gimana?
0: Ay, nagi na chulit. Pakaguman ako, sapi, dua kay Dilisa.
1: Oh, asan na ako?
3: Ato, kaya, no kopi yung pirurumaanda kayo di Igu Maria to. O, serious? Kopi yung TikTok.
1: Gimana?
4: Gatamad ba, Dilisa? Salita ka na ito.
0: Sondo.
5: Mali kita raw ko talo, jam ko pa misa, talon hapon minit ka sabon.
3: Karena dihuai makin ngawa babayan son dukut kia tiki tadau ke telu taraditi jam kau pada misa atau luna hafon minit ke swabon. No kopi asusuyan da son dukut da tadau bay no kakal ko da maganda di giso mereka tetimpu. Bahama jam ke siam limo na hafon minit ke swabon tapi naik ke ngawi pon siko kuma di kayu di sengirongo hinengo kena potibu da bay no. Kakal toko ida babayan mo keringau kia giso mdot jam kau pada misa ke swabon diti. Om haran nanti iso sundai dit nanuku di pinata ke di tepi Linus. Kopi sanangan ke sabon kumadia di Jekle alan sanolidas kasari ko moido olomus kasari keraja tigit tadao kasio. Harus sundait pokeringau ku baino sundait kunopong apa ingkah kasio. Kinongho no kia tepi nai. Maranggarang mapoi kapoi momi sunu denga seran pokorikot om mogidu tumanus amu okitanan. Nunu iri. Mai dikayu simbara tepi nai. Simbara sundai titi. Maranggarang mapoi kapoi momi sunu denga seran pokorikotom mogidu tumanus amu okitanan. Ila na sundai toko kia kesaben debai na pinatahak di tepi nai Linus. Kasih kau kumadika tepi nai. Maharap potimpu dikayu. Montok dat momusoro desi simbar diti. Maina pa di kayu poto dan si simbar di kayu. Maya di ti WhatsApp keningau FM. It kusung isa siam 58 siam 6868. O simbar na poti sundait nga harapo o sundait di kumaduwa kya. Ano po simbar hom. Manta ko o wita minggu itadaw da dumontol. Iti sundait di kumaduwa. Pekero mo kasi ko kumadi kayu ta isa nang tepinay. Di kasari manokodong dahay. Manokodong nagida o isa na nababayan. Di ko selimbahan boro sudusunditi. Waran na po pasan di kayu. Maina pa di kayu poto do. Maya diti WhatsApp teka maya diti Facebook ihuman apa di kayu Facebook keningau FM hebat syoknya jam ke siam 5:02 minit ke sabon sini mata di Daniel Ronsoy tadau pisah sawaan disa di kayu di memarami tadau pisah sawaan tadau diti sinding diti montok di kayu ngawita insanan di Radio Malaysia keningau FM kuhoi aramaibo.

Lord Hepatitis ng pamagunan, Ramayan, muntok papayinkawas kapurimanan, karait kagunon manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarol dit mamarumak sa ralamtinan, amao kita tanda-tanda gaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinano may ang pahit magkanod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, milang jarum, am lagi papanaw pamarisaan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay, hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Si Dohim Gabin, mantan kampung Rampun Tambunan, Pakinangaw ko na na baras na kasalimbahan, baras dusun. FPM kaningaw. Buhoy aramay, bot.

0: Aku agumuk na tulun hiti warung nurbay na kya ka?
1: Eh, konsikahan. Kapiyo ko mami na bangun muntok na tatabang
0: ito bisa. Irin na gibo.
2: Kopi sanangan.
0: Igu Aida. Kopi sanangan na gi. Alay na anak ruba Igu Aida.
1: Irin na gi alay no. Baka iri kau na Igu Aida.
3: Oh, bah, ponsikaw na Angela. Kapapang ako tim masyarat itsi kula no.
1: Oh.
3: Masarap ko dit. Membayah iti taruhay.
1: Oh, nga, yeah.
3: Alay, dagi maaw. Nakuruba di kayo.
1: Irin na gi. Irin na gibo.
3: Helisa.
1: Hmm.
3: At nung kita ko di ka live
1: eh
3: kasodok
1: at
3: kumagumo na matitulo mintong kyo
0: ako malapuin tanod kyo pisuang ko malahiri live ko Igu Aida
3: alasari mati
0: nga oy kumano ko bo Igu Aida
3: ano ko ro
0: ako to'y nakabasa di comment ditulon ngawi
3: ano ka
0: kadiolo nga biasa-biasa ako nati ah alayak na nahak tips ko lumison turos ko matulon
1: nadala ano di ako piyo iyo otopot
0: mo aka Angela Iri nugi bo, andasan ko, orohian yelo mintong do life ko, sabab iti tips-tips iti ko po ilan ditman ko po gilang ko, mintong na di malayo na turos.
1: Oy, alumis ko po nagyalis.
0: Oy,
1: makasundok nga daw, bugyati.
3: Ho, bagi ma, ay, Lisa, sabagi na po sa ngulo, mangigya kiya. Asaro ako po pasaro, ditang anak si Koldat, ikapos yan diti, akan ko insa, nan tulo na royan daton
1: ato
3: nga ilo na po nga perkara biasa ka di malayo
1: okay oto potiri inta kay pogiti warung kuti haro di orohian daton sokon ku haro nagi kaboros dat na dalan ko sin ka
0: iya nga aka Angela sundong dat osipu ko na mangurus di ti warung no nga okito ko insanan di korikot nga insanan orohian di ka
1: nga ko sabab ko lumisan warung diti
0: omno di
1: sabab nung tokaw kumantulong di ko rikot magyalisa.
3: Tama na gima. Mga ato patiri, kapos yan ang pati nga, miagal doot, buluntong.
0: Buluntong?
1: Buluntong kyo?
3: Kyo.
0: Nakuro?
3: So kira iso nawatik, awo kagayat. Miagal na giti kapos yan tokaw. Harotin po ang sikaw tokaw, harotin po alungoy.
1: Harotin po do kalantoy, harotin po dit aratu tokaw. Kyo, Igu Aida.
3: Topot nga. Ayun saan, nandilo na po nga haldit, mawatik na kapos yan to ko.
1: Topot po.
0: Iri na giyo. Wita pangkal, nga akon ko impiro to ko royohon, nga impiro to ko tumungag sir aratu to ko. Kyo.
1: Iri
0: na giyo. Punsiko, ako piyo kumadiko yung aduwa, aka Angela, Igu Aida, karati ako na dibay, no. Akon ko ako lumison turos, nagrumbiyan to ko, nga ginawo, ang pamulis sarahan naging nga opon sol at osonong.
1: No, kagi di malayo di. Parula cantik luar dan gayaw.
0: Tumpot ko piyo-kyo. Katimpunta daw diti, isa-isay na po manakomen ditong osonong at rimoon ko na po. Nga isa-isay dit mimboro sa dit osonong nga, potolibon ko na po.
1: Igano ko piyo, Lisa.
3: Ngam na ko piyo.
0: No, kawago susuyan sa dukot minggo tiso. Kadalihway makinongosan dukut, tikit tada ko tolu, jam ko hopod miso tolu na hopod minit ko swabon. Sandukut!
1: Sandukut!
0: Sandukut!
4: At ilabos makinongaw sining-sining pangulis sa ginawa.
5: Kiningaw FM, kosalimbahan boros usun. Tulungoso, makinongaw sining-sining tangulumis, makinongaw kapailaan, pasan-pasan makikinongaw. Makinangaw Keningaw FM mayat frekuensi siam na hapadam 4.2 MHz mayat lunapohot karalano. Iawit-awit na mamanaw pisaang-saang dot may dumoh Makinangaw ibdapur damot magansak toyko damot dot nirumah-rumah hinang ka na po kinanghano Keningaw FM niyampay dahay idko sa limbahan boros susu.

0: ako pahilo na. Namso ako pahilo.
1: Eh!
0: Uy!
2: Eh? Ay! No, di manu itin sa dapan, naikle.
0: Jirin, mangyay ako pa sa bawang.
2: Ato, kay ingaman ako, wagi wala ito, maso kay iti bawang ay.
0: Ay, waro ba nga. Tamadaan ko na may pa sa bawang. O, sunang bagyat sa dapan may pa sa bawang.
2: Mila nagid at maso bawang. Ay, sasala. Nga, intan bagya. May bagya dit. Aw, po sumadap. Asadap, nagyati. Pukula nam labi, no?
0: Iri, nagid at pa sunang may pa sa dapan.
2: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sa sadapan na pa nga, mila may pimpanaw. Lalabi pa kopya iti bawang. Kapasal nga, gumuot kanta kandita kopya sa nang kumaysa na pa nga sigaret arikatan kadlumpadang nga ay sa tulon ka kita. Kaduwa na pa nga otuangan kam ay sa tulon ka kita. Karuba ka na dit, kawayan ni taasan naman ng palis ay sa ko kita muti.
0: Iho na kiyo. Muli ako panating nga. Pata daw ako dah muli.
2: Baham ka na na. Pata di ka muli.
0: Ay, bah, kana.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo ra kaniya FM.
2: Ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy.
3: Kaniya FM hebat am syoknya.

Oro hepatitis sedunia. Rakat dua ngoporan balu hari bulan sila katulu. Kosong mapaliman rita kau ka tangan magalung rakali gagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda maning pokra angkayau am masalok kalo mampu lanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambala ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung ra painawo. Angkayau maligag kayagan monsoy. Ampinon hepatitis lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM, teman setia Anda.

0: araw ng hepatitis ng pamagunan, ramayan, muntok o pangkawas o perimanan, karait kagunuan manamang kalidasan. Hepatitis na mga tarul dit mga rumak sa ralamtinan. Ao kita tanda-tanda gaimpulan. Nung aubatan, nga milad kadala. Tigaligay tinanong.
1: Jam kasa tanga roro.